0: tunchum kun na thok te tan ti huna chuan thu chitni kan ngai tha anga ama sa in rangai sak tu thu ko changi lo ngai tha ang
1: ngai thu tu jong jong rangai sak tu thu ko chang program a hian kalolo min chi pai kabuk a cheu ril ruwa lang a tho dan ang angin ti ti bor mor mang o rangai sak tu cheu kan ni awang in rangai sak tu thu ko chang po ma ni tan soi ila ma ni tan ngai thabokila sot lan na alo om the lo chuan aman la le don ani tangka sum ngai na mi ni le fellow taka sum de chua sum thiang him lo nual suat mi lo na thin lung nok jia hian rilru alu khat le maya chu wangin hetilam hoi deu hian ti ti vor i han tum te ang tangka sum kan mu dan le kan nei dan nei kan tum dan te kanrilupun mang ve reng reng hi christian kan ni na le mizo kan ni na nen hian ain person viau lai hian ngai tua chian ngai hau ngai tua chian ngai hau lo film sa kan lo ni chuan sim tur kan nei nge yang sum thiang him lo nen kan in kuang kwa thu viau ani chuan sima mansan apoimo ani fel lo taka de chuan manga in ti hau sak hre lem lo emo tum ren ron sok empo aom thei nin kan tun lai nuna hian ngai dan siam ol khop mai e ruk le sum thiang hlim lo lam hoya kan thom riwa social media le print media lama kan hriate hi angai nam lo le a imram mangai na thin lung atanga thlir phei chuan ral khel dar huak atul tak jet ani heti hiali han sei zum te ang in thlangram kan nia kumnga dana mla kan thlang china kan thlan tin ten sarkar na an siamin kan ram ro rel tu te ruai tu te an ni mla nia minister hil ni thei tur chuan in thlan a hne tu ni angai angai in thlan puya in thlan mla ni tur chuan candidate jing von musang ber ni nge nge angai ti tu man kan hai lova von mu na turin kan din na bial a vote nei te an poimo sia kan sia chuwa in candidate tan chon adin na bial chung vote nei te tu ma bial chet ngam ani lova vote thang ma chuan tu po sarkar officer lian ber atanga teber million le mite sangkhorong bol tu le ko san mi fak lo ba ka party workers le neutral zong zong clear thei an ni lova an poimo dan le an hlut dan a thu hun veka candidate tan chuan lam changa tan an i tom theu thin chuti rual chuan in thlan zo a vote chera thlan tin tan chuan in thlan ma a abiak that ang vekin bel mi pui zong zong chu sei lo ama vote tu jing a rau rau po biak that zui chi lo emo hel ngai voter anam zui theyang adang dai thei o me chu chu mla emo minister sual shim shim wang lam ni lo win arem chang to lo chin aom chin wang zok ani in thlan ma von zon lai le vote thlang ni a ama ne taka nai tu nai tu le pangchang tak tak andi la piang peng mai anap te khan mla minister ani nuwa jethup chuang winron chim na viau ta se hnar alian du lutuk theya na sataka invenzui atul to ang bel tha chin tok ang siat angai to thung don ani chumi in thlan ma le in thlan nuwa voter te ne na anin kar thil om zui dan tur chumi thla in han thir chin ila an vote kan du le mamo viau te jinga khan thian zui zel tak lo minti mual phau tu jok an chuak theya tu te mo chu kan tan an chang kai zui zel thein miri nom le tho pui tha an ni reng thei thung bok chutiang voter chin ni te chuan candidate te an hual vel angin kan ni tin nu na hian shum thiang him lo le shum thiang him in min hual vel renga ei ruk te le ruk le shum don na te nom sarkar phan lo thil zor le fel lo taka kan nei te le shum thiang him ha taka kan tho chua danang taka kan nei te an ni chung shum thiang him le shum thiang him lo te chuan in thlan puya voter chini te kha an anti thei ome tang ka shum chu thiang him taka kan nei thlan tui ne na kan tho chua emo thiang him lem lo wa kan nei emo po ni se poisa vek an ni zon zo na chuan cheng zang no theu theu chu a lut dan le a lei thei a in sa chia ma se ha tak le thiang him taka kan nei le a char kan char emo kan ei ruk emo chu kan man dan le kan ren chem dan a nang tiak tiak thei lo nei chu ol sam takin aran le chin ti ani ei ruk paisa lebru paisa sumdo na ten omle mi pui huat ron sarkhar phallo thil man ruwa manga kan nei sum chuan sum thiang thim hlutna athuk ngai lova kol le man anuam lova kan thlamon pui zo thin lo ba ka pathian a hlo oma kan tong tu huat ni lo se mi duk tak vak lo vol lutak nei le sum thiang hlim lo lunna ngai reng si kan khai khin ani bera min vot tu rau rawa kom ngei zui zel tak le tak lo an om thai angin kan kutasum lu rau rawa thiang nim taka kan nei le thiang hlim lem rawa kan nei takhan kan nun angong zel dan le poi akhoi thei dan hi

shoot kiam koi molle in tan ma kan biak chata an lungoi lo kan lau viau jinga kan se result lak ve tlak lo an om thai angin kan kuta sum lo lu rau roba ril nuwa tan chuan e ruk le sum thiang hlim lo nei tun tun te sum thiang hlim lo manga in le lo din te mi chunga leng ni te chu chen dan le ngai tua na ani thar thailawin rilukim nei ahar san mel le inthan ma anel om ber ber apang chang chang angen ngol ngol le atlatum tlum te kha inthan fel nuwa mihla an ni ru phian angin shum thiang thim lo po hi nei ma le nei nu athu ain thum mun thailawang ti arin om rutak ani shum thiang him lo nei dan sia mi bum thiam a kong se riau te hi anin thur wal lai chuan nom an ti in an thur the em em mang ti arin om ma se an no tin nuwa shum thiang him lo kang chuan akut chau ni lawin anun kangin ati che ju yang ti arin hlel om lo leidanin shem lawin chuak thei ma se pathianin shem lawin achua lawang ti hi rin hlel rual ani lo thil sual ti tura in thu wal te chu ui ril cham ang main anin ngei thin ui ril cham po hi an bok le le in an men he ma anin liak ton lep lepa ma se an jinga sa sang han wor lut ira anin suala an ringhal rum rum to thin an ti chu tiang chuan sum thiang thim lo nei tuma in thu wal jinga an tum a lo thin nuwa in mu le a zui tam tak a um anom thei in thlan ma le in thlan nu kan so yang atang hian e ru ma le e ru nu hoi her adang lam na sa le ti po arin om ani in thana po fellow taka vot le ya ain le thing ti ang tur hial te po soi a om chin tak tak ni mo chutiang an om ani chuan in thlan nuwa ngam lo an nga thei via wang sum thiang him lo po mol pho pui ol samin phur rit ani jui thei nge yang fel taka de chu ni lo sum thiang him lo chuan monga a pel jui dua thing hin po tum se annu na thu so in aung phang sui se do don ani lal davida po khan asipai ni pui awi re nuwa pathia ni na ngai dam thu asoi chung po in khanda in na chu san to lo wang ati kha a thleng dik si kan dik lo na le za thla pe ka kan chet na hian min phareng to in hun tam taka ham chan na kan don lo na turin min le pel bok chin ti sia tur ani kan sual na le kan dik lo na hian min pharenga min le pel zak zak zok chin ti sia tur nang ma vo tu che kha ingai ne zuin me sia lo pel a pelin adu le amumo zuin na che a abe se yang phak lo win om thei ma la ama point be do win a kian san le thei cha ma se itan minel om tak ani zui zel lo thei min vo tu te nen in lai chin na nei zui lo win in cha chen angin om zui thei ani point shum thiang hing lo manga in ti hausa emo in le lo din le mi chung leng anga kan lan lai hian kan ril lu chung ri la chuan nuam ti lo ru na le se om ti na bo ruak chuan min chim rang thei ani shum thiang hlim lo manga i hau sak na chan kha kha khan a kian san to lo wang che chu chu mi in min sel pui lo lai po in ma ni ka ni se ka to don ti na ani pathian chi beng vua tu ani a engkim a ria a mit vua tu ani a engkim a mu a nun na pe tu ani a thin dunga ngai to le tum te po a revek si a bum zia ani lo poi sain lal na chana thu asoi na huna chuan thu dik angoi lau thin anti em ni kha thua ka sum lut anti ang main kan ril lu le ngai tu na kan suang tu na hi sum thiang nim lo hian alu ne ang ti a la om le timote thon kat bung ruk chang so ma chuan ti hian zia ka ni tang ka sum ngai na thi sual tin reng bul ani si a chu chu then khat tin an ota rin na chu an kalbo sana an ma ni le an ma ni lungai na tam takin anin chun tlang ta chuk ani tin helai pathian thua ngai na ti hian tangka an nei the na tura moi le moi lo por thulwa a u ma u huam huam emo diklo ta ka nei por se lo hial khopa du na chimia wanga an rin na po hual chu nual chu thiel a ko ka dema chuan tu nai khovel angai nat awangin mikal samta a timothe thon ni bungli chang so helai ti a arong bol na kalsana khovel lama kir le ta soina ngai na man hi ani tang ka sum ngai nat awanga rin na phat san khop khopa du am lo tur le mani chan lo dik tak ni lo laka in thiar film tura fuina le jir tir na ani chutiang nar phal lo le jo khia la sum thiang him lo laka film lo te chu an mani le an mani lungai na na sa takin

0: In chun tlang chuk ani ti Bible in asoi sum ngai na chu sual tin reng bul ani in rin na kalsana khovel lama kalna le setana du zonga omna ako boksi chuan ring tu dik tak tan chuan e ru ke mo sum thiang hlim lo e ta lo suang tu wak waka lo phet ve sek chu kan ti lo top tur ani e rung du nai mo tum na ril ru e mo chu pathian do dal na le pathian le ako ran ho hun chon zonga kaltura apeng khan tak le bel tak ani a peng ton tira purom le limom fiao donin langma se amor bok na chu lungai na na sa tak ani ti na ani chu mani zom na chau po ni lo midang zom na le an chan vo emo sarkar le kan tho na min ruai tu zom na hian po za zo la wa sum thiang hin lo e ta ngai na tat mai chu a christian la wa a mi zo lo se mani in thiam lo na lian tak nei chunga sum thiang hlim lo la ka dam chung ni in thiam lo taka ril runom lo taka ma chher zui ai chuan e ruk lo mai kha a eng thol thak ani til ko ko la po in ke ma chhe le thar hrian na thiang taki anei tu ni kadu ani ati angin a fel lo a thalo a thiang hlim lo a za thak tia kan chhe le thar hrian na le thlau thiang hlimin min bek bor se se na thil chu pumpel ram acha sum thiang him lo u min kan phe shuo sho emati turin kan om me ka ol sam tak le bum na manga sum in puk sak le rul tum mia lo mel mu tur tam le lei ba in thing be dong thom abar sak mang ang taka an om la ya abatu mang ang ve lem lo te po atam thei viau o me kan chong tu hua thu ni lo se india ram prime minister modi a hian mizo te jinga labor rule thailo le apoisa mi nan batsak abatu ten an rule thai si lo batu le batsak jong jong an bat zat an batsak zat fel taka jiakin in report tu rin ti sela sangni somni le panga christmas ma in karul sak vek ang ti ta se mi ang zat tak in report ang mo kan lo in puk tir ve tam tak la hi chia puam rong kai atam le le ngal nen sum thiang him lo hian kan tap chak zola bu akhor ani ber mai he hi thil mangan thak tak ani Sherlock Holmes ka chia atanga kari ruwa cham len ta tlat thil pakhat hian amor kan bok ang chu chu voi le khata hausak thut du na hi swalani ti ani sum ngai na chu swalin an nai na bo ma lungai na na satakin azui reng thin ani kalome
1: kan ngai thak ta kha ram ngai sak tu thu ko chang ani ole tuna chuan run vaccination chung chang kan ngai thavele thonga nga he thu ran soi tu tur hi doctor zo than pui veterinary officer ani
2: ole run vaccination chung chang ren vaccine mizorama kan hu the kan man la le pek dan tur kan soi do na mizo te hi ran ngai na le ran vul war nam kan ni a ran kan vul chan te hi in anglo tak tak an ni theyang a then tan chuan ei zon nan kan vula a then chuan pet angin kan vula a chan chu enga po ni se ran vul hian mo phurna chi sang sang a keng tel ti hi che chewila chung mo phurna tam tak jinga chuan vaccine pek hi apoi mo ber jinga mi chu ani nge yang vaccine pek kan ti hian natna laka kan ran te kan lo veng ti na mai ani a vaccine hi atlang puin kumchan ve emo kumkhadana pek tur anni a kumkhata vaccine voi ni khatlak nana kan insen na hi kan ranvul andam lo pala kan sum hun le tha sen ain ale tam takin atlem zoka chumei ba ka kan ranvul te anlo dam lo hian chu an tha a an taksa te alo chia a bong te phe chuan bong nu te te an pe chuak tlema se etlak lo tam tak alo chuak thina heng jong jong ngai to chuan ti dam a in inven hi a thajok ti hi a chiang em em ani nanda tam tak tan hian vaccine hi siam chua alani lawa ama ero chu kan hmu theile omsa te tar hi chu ahun taka la sham sham the turin tan la thari la chung vaccine kan hmu phak le pek the langsar zo te chu kan lo soi do ni masabera chuan vok vaccine lo soi la mizoram ah hian vok vaccine hmu the kan nei tlema masabera swine fever vaccine hei hi lo soi taila classical swine fever natna laka venna ania he vaccination program hi india rampuma kalpui ania tunlaya hmun then khata chuan la thadu lo hi kanom tanual meya classical swine fever te chu aleng tak tak to lo kanti a kan ngai pui mo lo thlang hle a mase csf hi alen to manglau chan chu vaccine kan pek that vang ani.

0: Steven atana pekchin ani a hehi zote ka ruk a le ai upa a pekchin ani vaccine le vaccination sungcha nga sia tur poimote lo soila ran research tha cheu vaccine pekchin tur ani ran vul tu tam tak chuan shi aleng tak tak lova pek tur na ka shela wanti a ma se van dwai thak takin an ran vul te kha an han dam lo chana mithiam te ronin vaccine pek ka du hi an ron ti le roi mai china ma se chung huna chuan alo tlai to china ni an dam lo hlek chuan vaccine kha pek ngam ani to chin lo ani panina chuan cold chain hi von that turani a vaccine hian nun hun chung le a temperature mamo big an nei chewa mun shana kan keng don ani po in ice pack amo ice boka taken sham sham turani pathumna manrua syringe le needle thiang hlim chau vaccine pack nan hian man tur ani vaccine le dilo in sireng reng man don in arong le a hmel lan dan an danglam le danglam lo te uluk taka infiam hasak turani a alo sen ru mani te chuan a chhiatin ani a man mia lo turani vaccine reng reng a hun taka pek chin turani vaccine kan lo pe a voi ni khat kan pe a kan du tok le mai china vaccine voi khat kan pe khan ven hun chung aneya pek le hun tura hian kan pek le chat chat lo chuan omzia anei lo ti sia tur ani random lo dam chuak rim lol te chu vaccine pek khan mia lo tur ani a an immunity ala chak lo awangin he hi pek lo sham sham tur ani vaccine pek zo nuwa vaccine siam sa la bang reng reng le vaccine pek na man ro syringe te ni dil te chu uluk taka tiral thin tur ani a hal ral hi a thaber ani vaccine bur kan hon to sa chu rei tak chung von that to lo tur ani ole tikhan vaccine lak poimo zia le vaccine kan mu thelar zol te chu kan lo shita a shiat kim vek thei ani lowa vaccine kan rama om ke mani pon kan pek ve mai thei te hi tam tak a oma chung te chu veti department na mo kan ran vul pui vaccine pe chin te po zo chiang chinila nan na tam tak laka kan lo him thei do ne ni ran nan na tam tak hi mishing in kan kai chon thei an ni a mishing risel nan chuan kan ran vul te hi an risel nga ya kan ran vul te risel nan le nat na laka kan ven nan vaccine pek hi ngai poi mo thewang u
1: tuna kan ngai thlak le tak ran vaccination chung chang te thuran sei tu kha Dr. Zo Thanpui veterinary officer ani ole chuti jang chu tun chum kun na thok te tan ti huna kan ngai thlak hau the chu ni a akashwani aizol atanga puan chho ani

Atha partin lore ti hlakan ngai thlak ta kha hwal ro zama sakhania do na chuan ana eme ti hla la ro thlingina a sakhilo ngai thla hawang u.

Kan la ngai thak ta kha zo thli fim ti la Joseph Zaiming thanga sakkania tuna chuan kan hla dot le atan o zo ram ti la kelal thlamwan kimi sakhilo ngai thla hawang u.

Ole chati zong chu ram ngai lahun kan mana Joseph zai ming thanga kelal thamwan kimile amanda ming than sangi ti zai gan ngai thak thei ti chu nia akashwani aizol atanga puan chua ani tuna chuan izayang u ti hun kan lo thleng le ta a he hun a hian asamis la kan ngai thadon ani

Lungdi kalka khamlo ti hlaron satu kha e arlal ne pui ania tuna chuan ka chuang berche ti hla zoram chana khyang te na sakhilongai thla hawang u

Olha, tu tens um zoo. Lengzem lak ngai thak thitilonita kashmani aizola tangpoan chu ani hi.

Ole chu ti zong chu hindi tonga fakna hlakan ngai thlak hau thete alo ni ta akashwani aizol atanga puan chu ani hei hi akashwani aizol ani chumadar som le achan ve ani atuna chuan zaire moi hun kan manga nga tun tuma hian joy zaire moi ya debi le nun hlu ile vanin moi ten pathian fakna hla anon sadon ani kan ngai thlak masak ber tur hi chu ram moi chu ti hla joy zaire moi sak ilongai thang u

kan ngai thak tak lom na tur hlir ti hla ron satu kha debi len nun hlui ani ole tuna chuan van in moyan leishing nun hi ti hla sak ilongai thlang u

kan ngai thlak tak alo mak the nge mai ti la run sa tu kha hc le sang lo ra ani ole tuna chuan ananga ye ti la kan ngai thla anga lal ngeng pui to chungin aron sa ang

My PPOD tih lao ran satu kha HC le sang lo ra ani ole tuna chuan le ngeng pui to chong zai kan ngai thla anga manga ina vekin tih la aron sang.

kan ngai thak tak mangai na ve kin ti hlarun satu khalal ngeng pui to chong ani ole chuti chung chu tun tum zari moi hunalal ngeng pui to chong le hc la sang lo re te zai kan ngai thak hau the te aloni ta akashwani aizol atanga puan chwa ani

chom dola athiang angin thlamua na ngai na kan chi chuak thrin ani henga te hian in ril ngai mi lawin ma ni tha le jung senga kanan che chuak sung sung mai le a che chuak masa ni tuma kanan phedor dor mai hi aro puya mizoni atinom em em ani man lai chuan mithianomin tlangwalin zul ko atlan masa ni tumin tuma ngak lawin an thriat vele an tlan thuai thrina henga hian mizo tlo mai na chu chiang takin arun lang chuak thrin ani apathumna chuan thian chan thi ngama midang ta na in pek na hi tlomoi na 0 pui takle alan chu dan pakhat ani bok pasal tho hoisen khuang che rakha aming than na chu ralaka pot lan chewe lawa thian te chan na na hoisen taka beya thi chil thak ngam ani na kha ani hei hian mizo tlomoi na 0 pui taka pok chuak ngei mai man lai chuan sapela ram chu ni khuwa thian te chan ngai anomin mani nunna hial chan ngam kopin anche chuak thrin chan ngam lo ero chu khutlangin andem thrin thrian ten chan tlak kalo me hanti lom lom chungpo a chan ngam lo mi pa chu pon fen feng tlak ni in an ngai man lai le tun lai thlenga mizo tlom ngai na lan chuna dang pakhat chu tran pui ngai ta tran pui hi ani mizo khutlang nun ti nuam tu chu kanin ngai sakna le in chom dol na hi ani a khotlanga chuan cham anomem ti in anin ngai ven renga hriat mielawa chuan cham anlom chuan za thlaka an ngaya anin thiam lo thrin ei tur nei lo wanga patling mang angin thenom te bu alo ruk chuan thuboi hlaboya lalovin anin thre thiam thrina ma se chutiang em athen ero chuan thenom te din hun threlo le chuan cham a anlom reng mai le mi ta po za po don lowa ladu din huna anlo om reng chu mol phona an ngai de ling zo ka an sak thrin ani tan pui ngai te tan pui du na hi tun thleng poin mizo khotlang nuna ala lang chuwa ka khotlang a chen ain sak that ngai om chuan khotlang in an sa thrina lo tho pui ngai emo lo lam na tho sang ngai om chuan an tho sak thrin tun thleng hian thingtlang khothen kada chuan insa anom chuan nikhatal an pui nge nge thrin ani hetianga tan pui ngai te tan pui le midang te ta na engmo kong zong tala mi te ta na mal som na ni hi mi zo nam zia poi mo tak le nam dang poin an hu mai lo makan ti em em le ano em em chu ani panga na chuan tlom ngai na lan chu dan pakhat le chu tor in huam na ani tila kan thati mo me thukhu kan du awang le midang in thriom an tiang ti kan hlau thina wangin in ti palni khu poin anatur jok chuan analove ti ram ram thrin hei hi analo tak tak ti na nilowa atina tu kha ain thiam lowang ti an hlau wam ani ber chutiangin eitur in pek chung changa po midang in chang jok se tiam midang du sak jok na wangin angai love kapuare an ti ram ram thrin manlai pasal tha de chuan chon ei ni khu po bar ni khat lek an bara an kham zum zum maya midang in por kopin ac an ti wa ani bar ni khat leka po wana pa chuan randanga sero kher ang kang kanita kapur le mai ati thei zela ma ni du reng po midang du sangna ril ruwa wangin an nar thina chu chu midang du sangna ril ruwa wang ani thum khat chu wana pa hovin an ram chu ka ei turan nei mai to lo wangin an ril trama an tram chol ta viau maya wana pa chuan theipui ra min tur mai hi amulau maya ama maya ei du lovin midanga kowa an thlen kim huna ei turin ai nga ka chuta tle rol pakati ron thlenga aron ei ngal bor bor maya chut le rol chu wana pa chuan nawa ke point pum khat ma kalamom bik lowasin ithian te hian lungte kan pai bik lawania tiina kam khat hiala wanapa khan du se chuan kha thi pui kha midang thret lovin a e vek thei ma se midang du sangna wangin apum bil du lo mai ani sem sem dam dam e bil thi thi ti tung kam moi tak kan nei po hi tlom ngai na ril ru tanga ron chuak ani nge yang tun lai huna hian tlom ngai na hi man lai ang em em khan kan nun pui tam lowa man lai tlom ngai na lan chuna kong rang rang teang khan tun lai chuan ti thei ani to lova chian nia kan in song bol dan po adal tial tiala tlom ngai na po alang chuak lei thei to lo heng hi kan tlom ngai talowe tin alam dilawin

0: kan khosak danglam chozel hian kan nun phung ati danglam tak em wang ani mani boy boy kan boya ejon na konga kan na tho dan ein ang lowa kan in ngai sak man meu to lo ani eng po ni se kan pi pu te tlom ngai na ri ru tak tak ang kha pu phato lo ma ila kan khutlang mil zela tlom ngai na le tlom ngai na kan nun pui le von nun zel hi atul khop mai kan khutlang nu na hian tlom ngai na hi alan chu dan tur kong tam tak ala om tran pui ngai te tran pui hi eng ti khuna po ati theia tran pui tur hi an om renga mithi kan in boi pui dana po tlom ngai ya kan na ti sram sram angai buka tu ma hi mani in boi pui thei kan om lo midang pui na mamo vek kan ni kan e zon na ko nga te pathian kan biak na te le kan nun ho na sang sanga hian tlom ngai na lan chu na tur le nun pui na tur om treu mai walu paten tlom ngai takin o an ti chuan tu man nun phung pa ngai an pel ngam lo midang nek tum ran te po an kim gi thrin chutiang chuan tlom ngai na hian khutlang nun afunga min khai rual ani tlom ngai na hi mizo nam ti moi tu le namdang poin an ngai san le ro pui an ti ani a puro ku ngan o tlom ngai na hlu o nun na par atiangin mizo nam nun na par ani tak meu mewa namdang telaka kan par chhuana ani a kan ni na identity pholang tu ani bok tlongwai na hi aral tiel tiel ni na langa aral zel ni chuan mizo nam hi a her boy ngeyang mizo ni tinom tu hi aral chuan mizo nam kal zel dan tur hi ngai tu ngam ani lawang aral zel ong na turin kanin sal thar zel po atul le mai tlongwai na keng tu ni kan ngai ber wai me hian thei top chuin zonun moi injir tir konga nasatakin ma an la a leirol ten anun pui thei nan ti in thlan lai te an in zir tira in fui thar na hun te an mang thri na a lu hle ani nu le pa ten in chung khura zonun jemoi hrang hrang tlongwai na ayu pa za te hi kan soi tam angaya kan fa te kan zir tira ngai tak me me ani chutiang in zir na in hrang hranga po zir ti tu ten zir lai te kan thil thar reng tur ani bok chutiang zelin ko hran huang chunga po kan suitam atul khop mai zonun jemoi hrang hrang te hi ko hran huang chunga pulpita po soingam ani a christian jirtina nen ain kop tata lali suwa jirtina laimu nen po ain mil thap ani chuwangin mi zonun jemoi ro pui tak mi zo te min ti mo zo tu tlom mai na hi aral mai lo turin thei tok chuila inun pui ram ramang u kolome
1: tuna kan ngai tha tak tlom ngai na man lai le tun lai khai khin na saitu kha government ti ro pona college sa professor malsom liana thu sei ani ole tuna chuan mizo thon thu ro chun poimo na kan ngai thabe thunga mizo te hian thon thu kan in ro chun thi na je ka kan nei kher lo benga kan khiat kan in lang chhon hi om thi ni chung ka chalo ban poimo om em eng poni se tun chuma hian hetu min thil tur hian poi chhra lom pui lo som ve thung teng
2: mizo pipu te atanga kan lan chhon thon thu sang sang te poi mo na le von him zel atul na chung chang kan sei don ani ro chon thon thu kan ti hi man lai pipu te thon thu ton le ma ta to pi le pu ten an tha te nen an lo lan chhon zel thin hun le kum tam tak pal tlang to thudik nge pho chop liao liao ti po hria to lo ma se namin kan lagai lut em em si te hi ania thil bul thon thu mit atranga huai sen le rat kho kheng te thon thu legend te mangai na thon thu romantic tales te le nungcha te thon thu animal tales te ne lam hian a hloma soi pol vekin ro chon thon thu ti in kan soi tamai thrin ani tu nai khovel tu tho huma mau bul vona e jong thin te point all sam tak internet kal tlanga kan du du kan me chho the to lai le khovel thiam na changkang tak le changkang taka khol thar thatak tak an siam chho chur chur to laya chur bur ate chemta ro ta tele mau ruang te lo soya manna hian mo lo la ti duai duai mai hi thing pokan ti mai the ma se man nai hian mo kan la ti zel hi angai tlat si ni mizo kan ni a mizo te zinga kan khosaka mizo upa te ti ti te mizo chong upa chong kau chele te khin thu rang sang te kan thret hiam do ni chuan mizo ro chon thon thu folk narrative rang sang te kan thret a chul mizo people ten chong ka an loin lan chon thin thon thu mi huai sen le pasal thra chan chin te in do le in run chan chin te le kan pi le pu te khovel kha kan thret lo chuan chong upa le chong kau che sang sang te hriat thiam alo har le thina ni mi then kha chuan pipu te thon thu le hlui te hian rang kaina anei lem lo ninan ngaya anfa te zirtir a tul na po an threlo anfa ten sap chong nal tak an thiyama khovel thiyama sang zel hian phak an ban phak ve phot chuan an du to ke em zela mizo chong upa le ilawan thiam le thiam lawa an boi to lo tun lai thiam sang chho zela hian zirtur dam tak oma chuti laia mizo thon thu ho mai mai kan ti le no pangin om tleina satli angaloin zirti reng he a tul na an threlawani he khovel chang kan hian mizo nam thil alem pil mek zela chang thar ten mizo ro chon thon thunga isa na chang an reta me ulo tun lai nu le pa te jinga hian ma ni fa te mizo thon thu hril na chang hrelo gan tam ta le mai mizo thon thuwa oi tlei thei lo thon thu pakhat em po soi tu hrelo chang thar kan kat tanuk mai nu le pa ten hrilan tum to lo wa no pang la in chhia na chang an hrebi to lo an hriat lo mai la an hriat lo mai na ka chutianga nam thon thu an hriat lo chuan ngong thalo zet mai neya kan tu le fa te chuan nam dang zinga khovel thiam na sang tak tak chim phakin lekha an zira a hriat po an khrezau na ro e a mai ro chu chung thang thar te chuan mizo nam chan chin an hrelowa an pi le pu te khovel le nun dan sei tu reng reng an hrelo ti chuan mizo na an chiang talowa nam dang culture in a chim pil thuai ta mai ne ifa te kha mizo te kan lo ji chu dan te kan nam thon thu te pi pu te ngai lut zong dun dan moi le nun phung hril ngai lo ni chuan an ngai tu om khopang an no pan te ta changa mizo thon thu ne na i om tleya ma kho sang changa mizo te chan chin hril fowa mizo ni na le chan naril ru pu thei kho pa i chom sei le na ne ro chuan khoi lai vai khoram pil ril ber theng po in tui pui ral ram theng po in om sela an ngai tu om ngai lawang london atanga nei don sil char atanga mau char silong atanga tong kolong theng po in kal sela el kai vom atong kam takin an bo mai mai to lawang mizo ka nei in ti to phot tan chuan mizo thon thu riat tu a chul tak zet mai eng ang poin english thiam nalin namdang chanchin le khovel in lum le dan khichiam fe ma la chura chanchin riat miao lo chuan chura umpui mi riat ti te chura fawang bu thir ti te le chura ko thak anti ang te hi rifi angai lowang oxford dictionary a zong zong ma la i mulowang i science thiam na poina chan chuang lowang che mizo chanchin chong upa le chong kau che i thiam a i riat chian miao lo chuan zo pa ti ti ngai nom tak tak tele fiam thuli mom tak tak te hi ipo phave ngai lowanga eng ang point in la mizo ma la mizo ji ngai mi khwal fawang tun lai thiam na le maso na u ma zirvezel hi tha a kan zirvezel tur poni nam dang chong le an chan chin hriat po thil chang kai takania kan hual su tur ani lo chuti rual chuan heng thiam na le chang ka na ti hian mizo kan ni na le mizo thil kan lut na hi lem pil kher lo sela eng ang point nam nang thil te chu hria ila kan ni na nam zia thon thu chong upa te le chong ka che kan hria lo chuan nam dang zinga kan la zak fuwin karing nam dang thil hria le thiam rekot thia tok lo ma ne nam thil khre chiang lo chu angai sanom tuan tling thei lo wani ma ne nam chan chin khre lo mai po ni lo wa za pui hial tu phe chuan an nam ati mol phowa ama siam tu ngei po mu sit ti na ni chutianga ma ni nam za pui tu chu farin man om lo bernia piang lo jok se atan a thawiang bilal thanglian a point mizo thon thu te hi mizo chong zir nan te man lai mizo nun phung hriat nan te mizo people de suang tuan le anrul ru put mang siat nan te mizo thu fing von nan le le chong kau che om se hriat nan a poimo zia alo zia to a tin mizo thon thu phua thar novel kan ti te la kan ti te le lem chan drama phua le zia nan thleng hian a man the thu alo sui to bo kane zaire ma chuan kan pi le pu te nun dan kong tam tak thon thu mangin min hrila chem ta dro ta thon thu te hi ngai tu angun te deu chuan thu zir tir poi mo tak alo in phum reng ani chura thon thu te po hi om zeril tak nei ani fur mai alo tia a so yang hian mi zo thon thu te hi a om zeril zo khai chuak tur kan zir chian zel a poi mo khop mai chem ta dro ta thon thu rengon po hian zir tu le khe chuak tur thuril alo painam le ngun taka kan zir kan chiar ani chuan mi zo pipu te philosophy hi kan ro chun thon thu a hian a mu thai ani chem ta dro ta thin rim khomulo in sum zo lovin kha um zam nar rop ropuyan fik mu atanga boina lovin ir chuak thui zia te han ngai tu ataila thin rim in sum thei poimo na te poi soi lo la ka thin rim ri thak poi thei zia te boina tam tak alo ir chuana bul chu thil ho te ni thei dan te mai sitreu te hian khopum ati kan thei dan te a soi tur tam khom mai hetiang a thil kan chi ka kan zir pei phei chuan ipu te thon thu hian thofing tak tak alo pai ve nge yang zirtir po anei thangiang lombok hetiang hian pipu te ro chun thon thu hi mithiam te chuan a hlut na le a thuril anlo khe chuak thina pastor zai reman se ki bu chuak manga pipu te thu cha min ril te siam ki man chuan a hla pakha chura le na a be chana mi hrang chura ti alo zia te le lk woman chemta ro ta thon thu zir chianga thil chhalo ti chu angong chua chu thil chhalo pokane ti thofing min ril ang hoi zo nga mi zo thon thu hrang hrang zir chian thiam te ha poimo heng te hian mi zo thu le hla lut na atar lang thina ni mi zo ro chon thon thu te hi mi zo thu le la ti ho sa tu ti phui sui tu le ti lu zual tu pakhat ania kan ni na le kan nam ze bil ril tu ni bok pi pu atang kan in lan chon thon thu tam tak hian mi zo nam hi nam phu chop mai mai ani lo ti lan ti ra ma sang atang chaw bul nei thuin lan chon po tam tak kan nei ti atar lang thina ni tin mi zo ro chon thon thu te ama ngo ngo wa a hlut to sa mai ba ka mi zo thu le hlat hla thar ta na pur chok na nar thu le hla phu thar na na man ro poi mo tak pakhat atling bo ka ne chu chu a mang thiam tan chuan thu le hla ti ho sa tu tan alo tang kai le thin arel kam la chon la pakhat mana liando dung ron thulin van sang ler sia kan thleng ta e tia manga ala soi tum zuk mu fia pui chuan in me em maya mizo thon thu om sa mangin ahla ati ho sa ala thu om zia ati ril zual ba ka hlaril hlaro ril le in me symbol simile metaphor ka tan ti tele allusion te thiam takin manga ni lal zui thanga po khana la pakata mana zol pal tual vung rao thlaiang in leng du nela van zol pheng phelenga ti kan mu boka heng te po hi tual vung le zol pala thon thu hresa tan chona fi em ema a hla po achei mo yane la khre velo tan ro fil fi har vio ome lal zui thanga hian pi pu te om to te thon thu om sa chu a hla ti fi tu tan a hla changa aron jep zeu zewa hetiang hi illusion antia a hla achei mo yane ti fi zol em emani hetiang hian mizoro chun thon thu om sa te hil tha thumoi taka anjep thina simile metaphor gan ti tele symbol allusion te thleng hian thiam takin anlo manga mizo hla ti ho sa tu poimo pak tak pakha ta tling thon thulama po mizoro chun thon thu te hi thiam taka man thei ania ar zola chona thon thu pakhat rau thlaleng tia chuan mizo thon thu om sa te mang tang kain a thon thu a chang tu pa chu mizo thon thu a character om sa chhur burate chemta ro tale tele midanga kom tira a thon thu le ro chun thon thu chu in me takena phiar zoma angai no mem em hetiang hian mizo ro chun thon thu om sa te hian thon thu pho thar lama po tang kaina anlo na nei zui zela man thiam chon thon thu thar ngai nom tak chak lak na na changka em em ani heng kanon soi tak ang hian mizo ro chon thon thu te hian poimo na le hlu na tam takan neya fanei to kan ni mo ni lo ve mo tu le fa le thang thar jok ten mizo ni na a an chi ana mizo chong an thiam chian the nan le pi pu te nun phung le kho ve lan khriat zu ji zui zel the nan man lai hian mo ti in mizo thon thu in ril in i or thar zel tiang u kalo me
1: tuna kan ngai thak poi chhra lom pui thu sei kha mizo ro chun thon thu poi mo na ti ani ole chuti jong chu tun chum thule hla literary magazine hunakan ngai thak thi chu alita akashwani aizo changa pu ani

kan ngai thak tak kha ni tin i suwa ka thin lungin ti hla riki mal som zo le pol te sakani ole tona chuan ti la shwai twang le pol ten ka boina ram thale ra hian ti hla an sak i lo ngai thang

kan pathian hmangai na thuk zia ti hla ron satu te kha zo pui le pol te anni ole tu na chuan riki mal som zo le pol ten tu na athar hmangai na eng nuama ti hla anun sa ang

Olet di song chu zai pol harem kan ngai thak hau thei te aloni ta akashwani aizol atanga puan chu ani hei hi akashwani aizol ani chunudar khat le minit nga ani atuna chuan chanchin thar sap tonga chhiar nilimi lak chhon ilongai thang u

Hola, chị zung chu Hindi film la kan ngai thak hau thei te alo ni ta Akashvani Aizawl atanga puan chu ani hei hi Akashvani Aizawl ani chana dar khar le minute som li ani a tuna chuan ngirtling hun kan manga ton tuma hian lengzem hlani in lalrin puiral te le baby zo sang pui tlau te zai kan ngai thawang kan ngai thak musang ber tur hi tu dang kangai tolong ti hla Lerin pui ral te sak ilo ngai thang o.

kan ngai thak tak kha huni ni liam pui ti la ani a ron sa tu kha baby zo sang pui tlaw ani ole tuna chon mangai na te khin phak lo ti la herin pui ra te sakilongai thang

lal sang zuali sai lovin kangai ngamlo kangai ngamlo achul mai tur boi te tihla asakhi kan thang le dai teng he lai sang kha zakwa samsari le pali pathum vel khanin aron la tana aphwa tu hi lal rem sang nam te zir zir nam te u nau pa ani a he lai hi ngun ta khan ngai chua hi alung len thak e me ma chhun pa changa po hian an ngai thai e lunga tilenga tin e zan lai lama te po hian han ngai thai la thla eng hnoi ten an han ngai thai long a tileng e me maya a la thui chuan comment e mem tur chu ka se lo ma se langin alung len zia le e mizo te kan lung len thei zia aron tilang hle in ka sia a chu ba jan pilal sang zuali hian asanal e em ba ka asalung len thla ka chu ba jan he la ka ngai ngam lo ka ngai ngam lo ti lal sang zuali sai lovin asang nge hi in ngai thale phot teng u

0: palin na atan chuan
1: eh pulai kunga kan artist ro pui kan artist masa pulai kunga sincerity la our pulal kholia na phu ania sincerity boy an india chung jan tun ma khan gauhati an record thina ti chuan in sincerity la hian lunga ti leng em mi zoram to phot chuan tun ma sang kha zakwa samrukti bel te kan jan zoram dung le wang hi a khatani kan ngai kha na sa thina ni ke ni kan nau pan lai po in a radio kha alat le ma nau pang chu in voi ui ngai kha su in hwaya ngai kha ro ti yan min hat thi na pa ho yan in pulai ku nga ron zai tur hi i an lo e me mai thi na kan lim lai hun le ni te ria lang da ya tham ral mai tur ching mi lwai thi ka ngai ngam lo wang khwa za wa lam tuang sei tur hi a then lo ma ban duai tra na tlang tim chuan in khwa tin ka hoi vel an ti vong vong maya he pulal kholia na hi alung a leng thei boka chu bang chuan pulal kholia na lata tak min hu chi a ro pui ka ti ya he la hi i han han ngai thale lok ta ila

thần tuang ấy cần sang lui dai thiam artist mà sa ber an yang ti la kan sai swal la vang chu chuan in thaleng ti la hi a record ta o thần tuang o hi a moi e me mai a o hi fiak tha a lam fiak tha boka a thulam hi a anti koi lai vel te le anti kir kwal lai vel te alo tun lai mangi o ka ti thina o sai thiami la rai ra kan nun chin lai len rwal zong ne na shil kanwam mangai bia thu di min tiam zong te kha mel ma an ka im ni ka ring phal lo lungdam ten mol chu liam la thalengi thai te choi la chun nui chan thleng po in ngil big lo la rai ra kan nun hi tap chung zel dam lai i sei tur reng hi ti in pul sem slal dik a sai lo hianin e abial nu thalengi ati aphua na hi aro pui ka ti hle achang ni na hian ka chan tok bia thulan mai che hi ka vong ringang ka om har min ne man achuang si mangai bia thu zong te kha achuang si mangai bia thu zong te helai cha helai tlar ati phe achuang si ati lai taki an bia thu in lan na zong zong kha achuang a achuang vek to si a ma se mel ma an ka em ni ka ring phal lo mel ma ti khan an lo ti swal em mani o ti in ngai tu na thui tak a nei ni in ka sia a helai hi pithan tuang in asana le me ma arem na te tun lai takin hanrem phe se chuan avan nal don em ka ti a he hi kan thang le te ang

ubi than moyan katan par thing ang vul le ro ti lai sang kha zakwa som ruk pali vel up thun khanin ka sia ph chong thu khan sang kha zakwa som li le pali vel kha na phuat a he lai hi e pubi than mo hian la sak khi a uluk em em a tin hla hi asa moi thiam ka tiya asa lung run thiam bokin ka sia a khang hun lai khan pubi than mo ya hi e mizoram dung le wanga hian aming se lo hi an om lovani tin all india re do director a khan in hun re ta kha e a an thoka tichwal in min boral santa ka ui em em mai voini thleng hian in atong kam te ka benga la cham reng thina a he la hi run thak de mai in ansa kum sul ve le khware a lo chan ni te hian la mang her kir le chang ni te hian bia thudi zo chu mang tham ral to nu parang lo thar le lung ru ka pui e song thu hian an ti vong vong a zan tlai ne ma ma ten ka don chang ni te hian bang in ka in ring lo nang ngai hi thin la ya a yang icham tuari har lung ka vai zan mu ka ching thei lo anti nap maya helai chang te hi aro pui ka tia ke pon helai mani khan soundtrack ka siam tir chuta chuan ina ka practice a chuta chuan zan tlai ne ma ma ten ka don chang in ti lai hi kan in lua ten an lo ngai tha a amin lo tra puya kan nu ka lo sun na nen khan in a in me an ti lu tuka lung ruk lung ka vai zan mu ka ching thei lo zan dar som pan ti vela khan ka zir kha a zo lung ka vai zan mu ka ching thei lo kan ti vong vong kha a soundtrack ka zirna a khan in an lunga lo leng hle ve maya chu ba chan pu bi than mo ya yan in lung run tak mai asak le uluk tak asak hi in ngai thale phop teng u

lian thang puya hi kangai ro puya enchim lo pari ti la phua hi abial nu amna nei masak ber ania heta hianin chuna hian alo mu ni ngei turani mu manga alo mu a abial nu hian pasal dang alo nei san to sia ril ro som debina omma chuta chuan athuno na hian kumpui sul tam aveita e samang kan in thenna i zun nga ya suilung len po anem ta e engan nge mo ton mang kalo ton chu thin la ya thar nge enchim lo pari atia ti chuan in ato bera ala ron ti dan hi ar aro pui ka te ma se tu na thai du leng i choi ta si amoi si lo amoi lo ve suilung len bia thu sai ui pom lai nen chuan kum tluang leng dun turin van mal som na ka dil saka che khwa nu zara van mal som na ka dil saka che khwa nu zara an tong trai sak ni tu rani ati ta dai mai po van khaman ka thai chang ma lo la khyang oi he mi to na ma ngai lung idum phat chuan lom zel tang e ati ya po van khaman ne ne lai an la thu hi ai in ang ka til tu ka an ma ngai to te po khani se ma ngai dang an van nei to khan chuan lung rual tak le lung chim takin ngai le ma se ma ngai pathian ne na mal som na ten la dil saka po van khama po khanin e ka thai chang ma lo la khyang oi mi to na ma ngai lung idum phat chuan lom zel tang e a ma ngai midang avane ipo khan ala lom pui tang tang khatyang deu khan ni a e kan la phatu te an ro pui ka ti le ani

kan ngai thlak tak zong zel nang che ti hlarun sa tu kha Michael Lem sailo ani holi tuna chuan lunglen ti hlakan ngai thla anga Emily leram parin run sang

0: kan ngai thak ta khana vong vong ti la mai kelim sai lo sak ani hole chuti song su ton tum leng zem la kan ngai thak hau thei te lo ni ta akashwani aizol atang po an cho ani hei hi akashwani aizol ni tlai dar li li achan ve ni atuna chon hindi film la kan ngai thla anga hindustan ki kasam on sun le bombay ka babu ti movie atang lak hla te ilo ngai thang u
1: ba adab ho jiya

zuilai di engai thak ta khalal bi cleanin a sakani lal thangkung hla sak ngai thangai ta mangai nun nem ti la hung sakati.

0: ichang lovin a hung saktu khalal bik li nani zanting dar nga minute som thum panga alo in renok ta lein voi zanting a mar program alo top nok ta ngai thatu hain reng in mangcha
1: hi akashwani aizolasi mihin main hlinga kum thongni le kullenga choninga ni ilai chan kanjan phangchang hlai kan chan ngai kan ngai tu velte na nan kut kanin tlai na chan than tu liara chong thak kasi tu jan chana hin jun nei nakla thong thloi le antilaram jaw sakmi kan ngai hlai hma sabika thong thloi sakmi ngai nau si

tui kan ngai mi kha thong thuai sak mi se e zung na kha si loin pathian thang thad kha si atua chun lovel ni boy pa chu thang thadin um ko se ti la sak mi ngai ve nau si

zison som ti thlak nei mi kha si ro ching pui thlasak mi ase atu chun thong thluai thlasak mi ngai ve nau si lo nau nyang ti thlasak mi ngai nau si.

tui thong thlai la sak mi kan ngai mi kha nau hing kha se atu chun thong thlai thiam ni zai on tlang ti la sak mi ngai nau se si.

Vau thla ti thla kan ngai thlak tak lo sa tu khazoram siam pa chuo ani tuna chuan vang lai ni ti thla TBC lal hlun moi sak ilongai thlang u.

HIV AIDSin imit achi ma in entudik iswa in la kondom ain lalpa chi na hi inve na chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal iswa chawi mamo chan na ni ti hi snot social front asom na ani.

te hun a chuan mizo thalai te le adventure sports ti thu ramnun sanga sai lo dal rin zola le lalun moi te soi kan ngai thla anga hun zandar som a pathian fa na hla eliza dal rin oma lianding pui le zo sang zola chang te te sak kan ngai thale ang voina ta na kan hun nung ber hi zandar som le achan vea atopang he hi akaswani aizolani tana chuan chanchin thar mizo thonga puan elongai thlangu

Hi, a kas vani ai zol ani zanda ruk lem ni som li pakhat ani a zai pol harem ngai thla khun kan lo thleng le ta tun tru ma hian veng hun ba pis ko shan zai pol le zai pol sai ha presbyterian bill zai pol le lung lei zo tlang baptist pastor bill zai pol te harem kan ngai thla don ani a ma sabera tan sai ha presbyterian bill zai pol in lalpana du che ti hla an rem ilongai thlang u

Lalpana duce ti lakan ngai thak tak lorem tu te kha sai ha presbyterian ko sai ha presbyterian bill zai pol te ani tuna chuan veng lun baptist ko ran zai polin kalalpa tan thok tu ti la an remi lo ngai thlang u

kan lal patan thok tu ti hla kan ngai thlak tak lo rem tu te kha veng lun baptist ko hran zai pol te ani tuna chon lung lei zo tlang ko hran lung lei zo tlang baptist pastor bia zai pol in lung ngai ni le lom ni lom lai ni a hian ti hla an remi lo ngai thlang u

lung ngai ni le lom lai ni a hian ti la kan ngai thlak tak lo rem tu te kha lung lei zo tlang baptist pastor bill zai paul te an ni tuna chuan sai ha pres si ha presbyterian bill zai paul in isu ka eng ni ti la an remi lo ngai thlang u

isu ka engini ti la kan ngai thlak tak lo rem tu te kha si ha presbyterian bill zai pol te anni kan la dot le tan chuan vengnun baptist ko ran zai pol in min ve tu chulal pa ani ti la an remi lo ngai thlang u

min veng tu chulal pa ani ti la kan ngai thla ta lo rem tu te kha veng lun baptist ko ran zai pol te ani kan la nu nung bera tan chuan lung lei zo tlang baptist pastor bial zai pol in chatun lung pui o khrista ti la an rem mi lo ngai thlang u

kan ngai thak ta kha di jelal vien himin in then long ti hla a sakani ore tuna chuan in David Darlong an lungdum tu ti hla mawi tak maya sakha kan ngai tha anga he la hi chama khol hring phuani a he la hi du tu in tamin ka sia a kan soi thin ang khan ka lungdum hun a hi chuan in kan hla du zong te he lai hmuna kan play ve hun ani a ngai thatu te du zong ni thei tur anga ber tikha kan lo ngai to ve thin buka tin chuti rwal chuan ke mani du zong te poni ve china a zanina kan ngai thak tak zong zong te kha kan du zong ni pia lama kan ngai thak le tur zong zong te po hi a hlamoi tak tak kalung dum em em tu te ani ti khanga tha tu ten min lo shiat pui turin ka du chewa to na chuan in David Darlong an lungdum tu ti hla moi tak maya sakhi ilo ngai thla wang o

lunglai lungril lua tu ti hlaron chatu kha bimal som tuangi ani ole hun ri lo te kan la neya dadui dadui na saklai khum jala ka don ti hi ka don changin ti hi kan ngai thale anga he la po hi kan du tlang ni in kan sha tin ke ma ngei po hian la that tak me ni a tin amizo om chung ral to lo tur la po ani telin kan shebuka tun chuma hian kan ngai thla ho thei hi lomom po ka ti hle ni da dui sak lai khum jala ka don po in ti lai lo ngai thang o

isua zaga kata ti laga ni thak tak lo satu ke la rem ru ta ani tu national biak ti ki pachuawin lalpa min kal san su ti la sakilo ngai thlang u.

lalpa min kal san su ti la moi ta kalau satu kalal biak di kipat suau ani tuna chuan ka faklo thei lo ti la kelo rem ro ta sak ilo ngai thave thungang.

0: Tun tum sports magazine ti huna chuan thianho ti ti kan ngai thlanga an ti ti tu pui tur hi mizo thalai te le adventure sports ti ania hunon mang tu tur te hi ramnun sanga sailo lalin zuala le lalun moi te an ni
1: lei veina hian group discussion karon nei dona hei kan thian hoin veina kan tu pui tur chu mizo thalai te le adventure ti ania he tu nang lai chon hei social media te e alwar to wa youtube te instagram te Facebook te thlengin henga hian hei thalai tam tak adventure lama an tui hi an thalam to khop mai a alawm khop mai thil thalam ania e adventure lama hian mi zote hi resale na tan thabok si e kan mental health tan thabok si activity khania khami chung chang kha boina hei kan an ti ti ho don ania e hei kan thian ho hian boina kan ti ti don ni boina hian e mi zo te hei tun hna ya tun hnai te ani anga e sang ni malama ni adventure lama mi zo te kan su nu te vena hanga ran soi ho do na ti hang kan ti ti ho bor boranga kan chien te opo kha kan du anga kha adventure lama mi zo te kan su nu te pokha soi zeli la in thung la kan chien te opo kha tro no soi bor bor la tro me ei mi zo wa te ai hian i ei lam sa tak tak i soi tur no ma tam tak chu kan ni lo mi zo wa chon nam tlem kala lia nam no pang te kan ni a hei lam sa te ma ya chuan adventure lama chuan e kan soi ma sa to panga i hei tun la ya i mount everest e lam kho ve la tlang sang ber ni a heng te poi lon chuak pa ni lai kan nei tho mi zo wa te hian hi te in chuan mi zo te hi kan lo an chuan nam to le ma ya kan shet to tho nga te vin zo ma ya ani kha e mi zo zinga mount everest lon ma saber kha ni a alon chu ni a kha me ni som pariat sang ni som pathum ani a ama mai kha ni bi lo khata khan e david jo ma ya kha mi dang pasari tene khan an lona ami jinga khan hei david jo ma he kan re la lura e khata khan lon ve jinga khan mi zo po khanum be tho ta po khan lom be tho wa
2: lon chuak chi lo ti na me dang
1: o lon chuak chi lo wa ani kha van la lien na mau bo ani kha kha hotel ve thawa ani kha head adventure of sports sport and youth services department khani a e kami kha base ante han an ma ni soi dan hian base game manager ani chu base game manager kha lo ni a chuan kami bi ka han david zo ma ba han mi pulang pathum ami zo kha chu patni ani chu chuan kha kha ani a e kha kha david zo ma ya kha kha na se chawnga lar ko maya e alonzo kha jo school la te pa kha kan so ma ge ni ka school kan na kan lai kha ni ya school la te khan e aran kala kha kha minti

0: tepoi tam takan om to ni henga tepo hianin khatia anga i han chua han in lak thovena khatia ang hun te kha lo om ve te kha ngaya khang kunga tepo khanin i sul su tu ni in ke sha zero bo hi
1: kan ai kon mo
0: o khang kunga te khanin enge ama po han enila apalian bik chang lawa i chakmel deu kha ani bik shan chang lawa kha kha hanin i tam ta khanin kan thei lo mu kan ti tur kha ama wanga khe kan va zuam ve te poi tam ta ko min ka sha se na ko nga te le kha ta ang a tam ta chan in kha ta ang zong po kha gan lo ngai lo me the mar chu he ril ru si sel na ko nga te po kha ta ang han min pui na sa ni ti kha i kan ngai to lo lam pang te po ni me the ma se zira po in adu ber ati chan akarin chu tia angzonga thalai te i mason tira khatia ang hruai kha aril ruwa chon om ve thau karinga ama po in a soi che chuang lo be the soi mai the po ka soi po mar chu i thalai te na khatia anga a enge ke mani nge ram chunga mi nge mun nuam tak tak te kan han enge kan han mu chua ka khatia ang mi ram ma chu om mo kan ti te po kha i kan ram ma han ram moi tak te khatang kha lo omani ti te kan han mu chwa ka zela to na phe chanin hey tourist ten run lut na sa to ni heng wang e zira te hetang ma khel lo po mi dang tam tak ina enge kan ram an run lan moi ti ra ka de mai khatya ang wanga tourist te po hi tam tak run lut ni ke sha ha te po hian in he nga te po hian in su su tu te po ni ke sha
1: nam dang te po he zo ram an bo tan ne ni re ya dang du phe san heng te an influence te po lo ni te ka mo pa an lo ben ve ve kin sia
2: zi ra pc khan ya kan so ya a din ru wa ni ya thil sha sang kha lo lang a e he mi ecotourism promote nam po hian tu da kan so yang khan chang kai khu measure pc chu ya kan chen du so yang khan hey youtube ate kan en china movie ate kan en china ram danga drone ten an han la an ram nom hel de de kan ngai te hi ti khan adventure sport atui zero pc te ho ti khan han explore drone ten an han la kan ram kha tiang ang ram nuam mun da kan mu chin ang tho kha lo nia explore kha an sa me ma tin e adventure sport hi kan kalpui zel the chon sarkar po hen lumal jo kan kalpui chho zel tu ra ngai taila e tourism promote nam po hian tha em em ya tin hei a san pas yam chop hi ngai lo ani e tourist han hip tur hian kan lui te te kan tlang te heng zong zong hi adventure sport ne na kan kai khop thiam a khati khan ecotourism manga kan chan ho chuan sumlak du na pon changa ti khan e ba di tam po ram economy then khan a hmong na sa em em dona chu wang chuan adventure sport le ecotourism te hi a in kai hmai ta chu wang chuan a poi mo khom mai khang te kha hil ti zel tla ka ni
0: kan sei bel le chak te chu e man la ya kha chuan in e ri bil te kha an hlau em em chi na ni kan bil le pu tang to khan in he thon thu te po kan ngai se chi na kan man lai thon thu te po ri dil kha chu he ing ye hlau ina kha en tin ni ma se ta ang adventure la man han kal tak tak kan chhalai te ri dil den han lu chwa ka kha nga te khan in e rol pui kha alo om tak tak lo ni ti te po kan han sha thwa ta
2: rul pe na yo man ti ni
0: ka e le tiang lai kan ram lui du te po an han lu chwa ka kham te heng zong zong te hi khang ina a ken tel kha ni a din e khang ho tan po a thiam tak tak te tan po te khan in e mun da nga ne di khan e zon na tur kha alo in he an ma ni nuam ti zong tho ma ni se e an tan po e zon na kong kha alo in hong ve te ze la e nge ri di zong zang a te po khan mi zong zong khang gan en cha ka nen ron ti chwa ti phe kha chan e kan man lai mi zo thon thu a ri di te kha chu ye kan lo rap deu ti ti kha ni a chu bang san in an han lu chwak te kha ro pui ka ti e be ma an thiam na te an in pek na te po kha sang ka ti a chalai te kha ti ang ko nga khan in tu nai po hang kan kal na sa deu deu ka ring mi ko nga hian mo
1: pa ka han sing khang an chuan pa khan e mizoram sarkar ka ron sei zuka mizoram sarkar po hi a support tha ema tiang lampang tui ho hi a support tha nivit jo ma ngai po kha i alo tum khan mizoram sarkar khan an funding khan ti tha em ema khami tum khan mizoram sport and youth services department khan khami tum khan sponsor a ti pakhat i nama mo za ta kha alo pui kho ma ya mount everest log chok dor mi pakhat hian dollar sing thuma tanga dollar noi khat vel sengi lo ngai mi pakhat tiang khop pa sang khan ya ka tiang khan sum khalo sem te

0: insurance board and new services pokhat heba ka india tie project mizoram khangte director puro tuang ania khum hun lai khan khangte pokhat chuan dt business enterprise mizorama tumdong lian tak khangte ten khan lo tui pui em em an sponsor ni te halan soi ve nuhima kina te po thang thar te pol tiang lama kan ngen mount everest lon du kanam te nipon mizoram sarkar hian a hriat phot chuan a support em em tikha kalo soi ve hrim hrim du ne khalai kha
1: koi mo khom me hei siglesa din hun hi a in thak zela hei mithiam te hian soi china e adventure spot bi ka tan hi chuan mizoram a hi chuan october to march thavel hi apun dom lai ve ran yan ti china e a chan chu kan soi lan khar chan chu kan thian te hei tuna chuan kan soi yang khan tourist pon lo lut chawa namdanga chang in vairam chang ten tin foreign chang te pon an local zela nga pro chang te pon khang ho te pon enga mo zo chang te pon min lo nei khan adventure spot lo ti du khatiang ecotourism khatiang ang zong local don om po khan kan lo hril theina mizoram a chuan atlang puin october atanga mars in car hi adventure spot han ti na tam te hei trekking kan ti te hiking kan ti ang chi tlang alon kan ti ang chi jong jong han ti na khan a hun thalai deuh hi ni ti te po khan lo in shil tai la a chan chu tourist te pon khol jen te pon min lo tho jel tu ra khan ai tai la hei mizoram a chuan ni chita kan soi ang khan e adventure spot bi ka tan shim shim chuan hei paragliding kan soi to a khi dur tang no da de pokhan mun ram chang de umaya oma e sia chi pa de po ma tin re e ka de po son ti thei tur ni a kan ngai hun dang te po om thai anga ti chuan hei mountain biking an tia tlanga bike ka ti han lo dang tur chang chi de po kha adventure spot a lang do mai kha di shim shim ma khang te po kha ni chi kan soi to a rem em boka ti chuan hei water spot te po hi e aram chang thawa ni khum an tong ang chi de po khumo hei water sport a chuan a lui cham del de la khan tu ma dam ti du lawa suak kan ti ang chi a khan ti khan ti de rok rok khan du zo ka hei mun dam a de po tv de po kan en chin hi ti chuan hei puk chunga han lu han ti de po mo lam sial puk de po kan naya ti khan kung or pu kan ti te khuang che ra puk de po sulai e ai zo chang hlai mai lo ka kan nei ta khatiang chi de kha ti tur kha atam ta chuwang chuan hei e adventure sport hi a thang zel tur angai taila hetianga hian across your swat hei sang sang de po hi mizo thalai de po khan bo zel la chang kha taila na kila chuan ei zon na thadu khatiang chi e amma di lo kai shuaya a tour guide kan tiang chi ang de khan e di theila chang se po kha lo om tur angai taila kan thang zel anga ti khan khatiang te po khan ring ru lo pu taila a thapa kin garin
0: chong ka nia tuilam pangkha ni kum mars ni som pasari atang ni som ni pakhat o ani ni kum mars khan mo sulai i ailong vai pon pho kan tia khon hei mizoram a chuan kut trang trang te kan wara henge ni na sin kut te kan tia kan pui ber chap char kut te kan dia hei adventure tui ho tan po hian kut thilom le zela festival ania kut mizoram chuan festival is kut ani meya ni kum mars la khan mizoram adventure festival hi sulai vai pon pho kan tia ailong a son an lo om reng maya kha po kha sport and youth services department ho bo chai khani a kha I he ta khan ka tui lampang anti chi water rafting an tia khang kha tlong si bui kulai tlong a khan an lo ti hai kan che thiam da tur chang kha teng water rafting chu e hengen ni long boat mo sap tlong kha teng ami som veli na an kar lai lai ang chi khani a chuan chu chumi tum chuan mi som ko pakhat lai tel ni chu mizoram a re ngeni adventure club rang rang khanin inelna thaan nei ni chuma chuta chuan e repelling an tia repelling hi reyek peak reyek la ga khan nei a repelling kan ti chu hei kan rilu lo lang hal der tla nga tanga shuya ani nuai kha kha te ang chi khani a chuan kha kan chem pa khan an soya e pu ka lu te po kha khuang chera pu kan lo mang tang kai le zela ai long reyek te li rem rewa adventure ti nan e khuang chera pu pa te khan lu ta chuan trekking china han trekking te phokan sei to a trekking hi reye ka tanga ai long thleng kan neya chuan water rafting ka tanga khan neya chuan army and high rope obstacle course antia ei sipai training te na ei thil har sa deu deu an lon na kha tiang chi kha ani a chuan zip lining hi chu zip lining di chuan nu mai kan thiang a sala dil pu ya pokhan om kha then zo dil pu ya om kha neya kha kha ei
1: lui la lui in ka ra te ta wai phei na
0: ha wai phei na kha zip lining khang te pokhan ti a e anu ang khop mai kha kha hi mizoram sarkar po helo ngai poi mo kha kha e pu hei MIRS

0: 대해 미조로마 법안 서르갈 호텔이 딱딱 상태 법안들 안될 뿌야 부나람 상아 사이로 IRS Secretary Sport and Youth Services Department 가 집계선이야 좀 전 상태 법화 이 미조롬 서르갈 법현 굿 어보 사이벤이 디카 앤벤서 볼 하하하한 사이벤 심 법안이
1: 간담이 나지르에마 해 도나 법굿 em po kut mo engi moni siam te la adventure lampang su an til zen ton ye i chu wang chanin thalai te tan po hianin tianga yan ma so na om zel ka ringa tui tak tak tan te po beng dong la wa he kha tia anga engi equipment le tang te chu alo to de hlek po ni the ye ma ro chu lo be don san mai kha a rem ka ti chuang lo a chan chu kan ram hian zir em ma kan he kan ram
0: ani
1: tu te kan ya tan ram ta ka thiam tu ra inzir te po hi atul de deuin ka sha chan chu tourist andar on lu ton chau hinga hianin e nakina chuan tun a hian kan ram te po ma la so nanga e zon nat lak tak tak ka ti hun te po hi ala om ka ring ta ka ka be se bo ka
0: india ram chu developing country kan ni kan ram chu la thang sel do na mi tihan hei ko thangram kan ai san te khu nakin a jong khu tiang kho kan nom vekel tel dona kan ram te pola chang kang je langa ba kai mi joram chu e kan triat angin rel ron lu to a e phaya om ngot ngot e hei te vai kan vai ti mela heng ho hian ni an ne ve ni hian langa play na om ngot ngot ti mi joram kan terain tlang ram anun tiang ram nom ve hin chak nuam hin lo amak khi kanoti tin jok nuam hin lo ti ri okay ma ni nga yang thi lo ni lo nuam hin lo til to ka kha kan promote sel mi zo ami ami sing mi zo lai om ten kan lo promote ta kha apoi mo khop me kha kha
2: han de le zo kan du chu hey adventure sport kha na huam vek thawa abi kin bike lam pang tu ta hey biking community ho hi adventure sport an tho lo khop mai ya car ma sa lok po kha hemi bike ka jin thin ho khatiam khau khan tlang khang khuwa motor la lu mi alo na kha ti khan an lu chawa mizoram sia ta kha ti khan an explore ta chu chu adventure sport a chang tak ka khatiam a lu chho kha ne ya ti khan motor lu lo na khu ang chi de po hian khatiam biking community ho ta kong khatiam chi chau de de motor lu thai bok si lo in nor chok nga yang chi khuwa kanom chuan hemi biking community ho khatiam club ho de po ka han so na cha hria se dikhan mizoram po ma dikhan video den export ta an khwa motor lo na chang se po kho ma zel la dikhan hemi biking community ho shim shim po hian adventure sport a hian dikhan tha khan tho na se me ma tin development a po khan lo chang kai khop mai a chu chu hemi ma ni ya u ti pa de po khan la ra e lang khang khuan ti de po kha mizoram men lo shet pha ta so kha te pon dikhan e kong te po lai tang pha na kong bu cham na te po ni mai thai a zu ra se la poi mo khok mai ka te po kha khatiang khwa te tu na pan discussion kan soi ho na lo shia lo ngai tha tu te kan om chuan a ngai lo ni lo dong song ila
0: i pasaria
2: zo pa in thani no
0: sam hi ta ka zo spot ti tap ka te kha mizoram thalai te diesel chi ni o kha ni a kha kha tha te o me ba ka karil lo lo om chu adventure ti hian nike thu pu hi karil ro ba risk everything ti hi e fim khur ringot tan jan khovel hinuam ta tak lowa khovel chu ris lak hian nuama adventure te po ngai toila thil hlom deu deu nia a hlom ti ringot ti la khovel nom na kan tem don adventure ina anom na aken kha kan thok chok don nam rim kha kha nai ki tu puine hen ai mil thil ka ria no hi adventure hi chuma
2: lu chu nia mission in kan tim na tak kan ti hian kan dam chan te po hi ni ve boka dam chu nga tha tho ka tianga ma ni du zom po ti thailo kha thil thalo da kha ne chu wang chuan nuam kan ti zong te ti chang om se la chu chu nu na ti ti ma di khan a kai ma ni tak satang po official na tam po cha ti khan nun nuam zok ne in kan tho chu da po a chu la zong kan phanga nga di khan e kan na te ne na adjustment siam khan thil kha ti zel thailo chu wang chuan e pathian in mal min so ma adventure spot big atam phai chung kan rom hi du thu sa ma nia chu wang chuan a ami malang te he vlogger kan ti hote youtuber kan ti ang chi te bi a bi kin a sarkar tam po kha chuan tourist a enge ni ka kan son thayang ti kha rin o mani
0: chuan a ni len sai tu kan nei chu na e voita chuan du tok mai la voita na e mi zo thalai te le adventure ti kan soi thai chu ngai du tok mai la thom.

liza dal rin oma ani tuna chuan lian ding puin nang chaw ini ti la asak kan ngai thla anga he la hi Joseph zaiming thanga phu ani tunai lo ngai thlang u

tuna kan ngai thlak ta kha nang chawi ni ti hla lian ding pui sak ani a joseph zaiming thanga phua ani tuna chuan zo sang zola changte in kadu tu dang ma an om lo ti hla sakilongai thlang u

kadu tu dang man om lo ti lakan ngai thlak tak ron satu kha zo sang zo la chang te ani tuna chuan eliza dal rin oman lalpan min thlang to si ti la asakan ngai thlang a hela hi david lalian sang le lalma chuana te po ani lalma chuana pa chuau te po ani tunai lo ngai thlang u

lal pan min thlang to si ti hla kan ngai thlak tak ron sa tu kha eliza lal rin oma ani tuna chon landing point fa pakhrista ti hla asak ilonga thlang u

tuining lui ti la kan ngai thak ta lo sa tu kha zo sang zo la chang te ani kan la na nung bratan chuan eliza la rinomani ta kan hi ti la sak lo ngai thlang.

Chunga itlak mer ki itak ani tila Eliza Dalrin Omasa ani a Reverend Lalbiak niya ko ani sa tisong sa tuntrum patiyan po ng tarang po itlak na Eliza Dalrin Omak yan ding kuy lezo sang zola chang tete zaka nga itlak tete cho ani a akaso ani ay zola tranga po ang cho ani hei hi akaso ani ay zola ni zandar som le atan ve alaw ni ta a voina ta na kan hun no number su alo top ta program kan program hi fm gold relay delia changa lak chon in chunzom ani ang program announcer hi 8 lotra from kima kani a engineer duty control room engineer duty hi sivanal ompuya ani min nga thatu zong zong te mutui mang traffic ule jai hin